ke atalalok prosperader ka negosyo ka kah oh ko ke akola kung ka kandel ko wentak kar ka kukula aum ha wentak kar ka kukahri ko hanan ha na wentak tak weni church di Simon kitongi wentak negosyo ko kukri ko hanan ha na wentak tak weni church di Sanghuring kit